0: tweka wega idhaa ya inyukirira na ni idhaa ikomi cia rucinĩ thĩinĩ wa Kenya FM Robotop na tũgĩkũnengeria mũtukanio wa nyĩmbo gĩthĩ na mbere na gwĩtia no hiũke thĩinĩ wa Facebook no hiũke thĩinĩ wa WhatsApp ona ningĩ no ũkorwo ũkĩhũra thimũ kũgerera 0711046922 nĩ thaa ikomi cia rucinĩ
1: Rumuruti, Marmanet, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo, Tunyitire 92.8, Gukena FM.

0: Nĩ kĩrĩa gĩa kũgoca Ngai.
1: Haleluya. Gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa bara.
0: Ndarama na karing'aring'a. Style nĩ ya cia before. Rafael wa Kristo akarokoya.
2: Matiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka. Tũmũkumia Yesu Kristo
0: na woka mũkĩria. Haha, no nginya igũrũ rĩarie.

0: nikirudi roro nerwa thuri ya riothe kana mudu wothe wiciana na arutaga mawira very risky age madhia mwako kodo nyoba igemomoka ndiwa nyoba ikemomoka makamemedo magathira kuri angiona kwa hinda riri me bara ine na nongo bokumira maratho kumira family ciao tafadhali ngai twagutheitha ugatigirira ni twacoka mesia ito tunarudi nyumbani ni undu wa ciana ici watu heire nicio itumaga nginya turute mawira macio mage very risky negatha itikana hote leo ninge tutingikorwo twaci gucimathira itika hote na ithu tucoke tuthirire theine wa ndeto iyo twathiĩ kumamathira ũboco nayo ũtũgitagĩre tũgacokaga mĩciĩ-inĩ itũ twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ rwĩmbo rũratũkinyithĩria itigarĩtie ndagĩka 10 ciĩhande wega thaa 11 thĩinĩ wa mũtambo ũyũ ũtongoretie gũthakĩra nyĩmbo nyingĩ na njega ũkene FM nĩ na njĩtagwo Mr. Chama nĩ gĩkambomo gĩthengio harĩa hothe ũngĩkorwo ũrathikĩrĩria na nĩ ũndũ wa andũ arĩa marathiĩ na mbere kũnjarĩria thĩinĩ wa njĩra itiganĩte thengio mũndũ ũgwĩtwo wa mũciĩ drona nĩũinũkĩte na ciringi 780 no ĩinũka na ciringi 780 kũgwa *624 kũgwa kĩndũ gĩgwĩtwo *889# tori gũkũgwa *889# gũkũgwa *889# ũguo nĩguo kũrathiĩ na mbere wathiĩ kũndũ kũu wĩcagũrĩre box yaku no ũcagũre box number 1 no ũcagũre box number 2 no ũcagũre box number 3 no ũcagũre box number 4 no ũcagũre box number 5 box number 6 ũinũke na gatagatĩ ga ciringi 20 no gatagatĩ ga ciringi 50 gũthiĩ ũguo nginyagia ciringi 300,000 wĩna mweke wa kũinũka na nginya ciringi 300,000 wĩna mweke wa kũinũka na nginyagia ciringi 300,000 mũthenya wa ũmũthĩ rĩu ona ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩrĩrĩ atĩ ũrabatara o kĩbaũ gĩaku tu kana ciringi ciaku 19 he mũndũ kũnjũrĩte kĩũria gaikamba mũndũ wa gũthaka maita maigana nginya hotane kĩndũ rĩu kĩu nĩkĩo rĩtangĩhota gũgũcokeria hau akũringana na mũnyaka waku no nĩ wega kwaga gũkua ngoro na ihenya kũrĩ andũ makuaga na ngoro na ihenya mũno mũndũ akaingĩra ahĩtia rita rĩmwe agathiĩ athiĩte ĩhĩ nĩ wega gũcoka ho rita rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ wega kũgiginyana tondũ tũkĩragwo na arĩa magiginyanaga nĩ megwatagĩra kĩa hinya no wega kũgiginyana hanini ũkageria ona ũkorwo no maita merĩ matatũ mana matano at least ũgakiugaga ona nĩ ngũgeretie no ti rita rĩmwe ũrĩte oya thimũ yaku ndagĩka ici 10 cia tigara onawe ũhate kĩrĩa gĩtigarĩte kũndũ gũkũ ũthiĩ thĩinĩ wa *889# oya thimũ yaku ũtengere thĩinĩ wa *889# oya thimũ yaku ũtengere thĩinĩ wa *889# ũthiĩ thĩinĩ wa *889# wĩcagũrĩre box iria ũkwenda no ũcagũre box number 1 no ũcagũre box number 2 no ũcagũre box number 3 no ũcagũre box number 4 5 kana box number 6 warĩkia gwĩka ũguo wee maũndũ maku nĩ moka magĩrĩte o ũmũthĩ ti rũciũ nĩ ũmũthĩ ũmũthĩ ũyũ tũraria
1: Spotmania. Spotmania.

0: na moro gwito John Dimathio nake ni acokaniriria ke akemera inyothe muri akwa na no ona moro ara kemoro gwito Diamond Platinum Simba na by the Zari ne maratiganira na kandera marare nayo na no akemenya Zari bado aliona ciana cia Simba woka guko Kenya mudu gwito Tanasha Donna ona akere ona ciana cia Simba Zuchu aliyo ku na gengio na datu takiyo ne mwara kemera kuria bagala ni akite mushi munene na rimwe ni kiu ni gikeno gi akeneriria akaigwa ati ziana icio ciatumia ciothe ni ciongana kundu kuu itari na bar wedo niguo go na kindu gigwitwo itari yao ya gwithaitira kindu gigwitwo ati kindu gigwitwo ngumo ya Simba amithondekete na thithino nyinge muno kuma kuria Tanzania Dodoma Dar es Salaam nginya thi ngima matikana reke ngumo na ritwa riu leo lile dhioro uguo na le mali hake doro leo doa juko muhahe musene ule okora gonado na ukirele idie na irumike jeli kila kitu negatha makage na mutolire mwego na we diyo esia na siya kumothi ugesira ke mudhuri yoyo ugesira nikio sige ire ugesira nikio sige ire na tukiri uguo na tukiri yaga na tukanywa na weekendi newe gani gituga kiga mudhidhu na tuga gitigira kindu gigwito ciana citu hando inge nyitirira mareru mudu anatwaro nroire enyitagirira mareru riu onawe mareru tigagira ciana ciaku wacithondekera mareru ma muturire nigetha muturire ungikarito hamuno ni makona hando ha kwinyitirira matigathererio ni njuko muhahe na moritu mare mokanaga na muturire ii ama ni namna gani thondekera ciana ciaku mareru ma kwinyitirira
1: Dakaria Rushine Ruaku.
2: Oyone moda nyamuero.
1: Dikiri yago kena FM. The morning kickstart. Na Rafael Wakiritu.
3: Good morning, Dakaribu Sana.
4: Egone mori de. Kwasi foman, neidi me tetari.
5: Linda within Rocky Woku ya.
3: Yes.
5: Linda tekira nego fix.
1: Na bona Francis.
6: Bala gaido.
3: Atumara utwike mwana mweta.
7: With all due respect,
6: I'm gonna work it.
8: Yase no era sin dia gikombe tudo a minha carta 22.
1: Kireria mothenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia rushine. Woke na rushine. Your morning kickstart. Woke na FM. Rubato. Gathuru mundu kaira itheruria Mount Kenya. Ginyaga shubiri. Turata abira 92.8. Woke na FM. Gaka ni gaitu.
0: Ngaka nigaitu na nigaitu gwisha gulira Dhinu wa mutabo togure tiegu Dhakira nye bonyu gina jaga Huken FM Na yo tafalira tiegi tafalira ni Sportmania Saturday edition Neji kwa hayaru ipo na midhako nina jitago Mr. Chairman Gaika bomo githegyo Kuna siulia adumana keulia Unaithu netoku yulia siulishi kona ini na World Cup No kwa hidalire For the first time ni kukwiri tagitaruki Afrika Kena mafuruli keda Malia maruga mireire Timu kana marugamirire timu kana marugamirire gitaro kya Afrika mara marugamirire gitaro kya Afrika mara marugamirire gitaro kya Afrika mara marugamirire gitaro kya Afrika no ona the gyakoro ni gukoretwa na wale mwale na githagatha gukingi muno tondu mama fururi maya raia mafururi maya ni mahurito marufuku kana nimekirirwo mikana ya guthie muno kuria fururi wa Amerika na kogu gaikora nginya kwina athaki magiritio kuingira nginya theini wa mafururi maya tarumu baki Thomas Partey mudaki Thomas Partey thaisi la thakira timu ya Villarreal kuria fururi wa Spain kuma umatimu ini ya Arsenal ni kweli kanire na thitago sia kindu gigwitwo asot kana kunyita na kiahinya kunyita mwiritu kiahinya na koguo dagukoro agithakira timu yake dagukoro agithakira timu yake dagukoro agithakira timu yake muthaki Thomas Partey tondu nirakigiririo kuingira na dagukoro agithakira timu yake ya Ghana tondu nirakigiririo kuingira kuria bururi-ini wa Canada kuria timu yake gikoretwo gikira practice koguo nigukoretwo na maundu maingi muno meyumiritie taru rifari kuma kuria bururi wa Somalia onake niagiririo ona thengi okoro ndirakionire na nikitugaga atiriri by the way ngai akienda gukurathima rimwe ni agaraga njira nyingi muno taruko rifari atan kuma kuria Somalia ndironire araheirwo besa nyingi muno ni mwonjoria umwe kuma bururi ucio wa Somalia ni undu wa kugirio kuingira kuria Amerika na orondeto-ini ino nowe araheirwo kindu gigwitwo ni araheirwo kamweke niwe ugakorwo gitongoria final cia Super Cup. Super Cup ithakagwo ne timu Super Cup ithakagwo ne timu ile ya hotana thini wa Europa. UEFA Super Cup ithakagwo ne timu ile ya hotana thini wa Europa na timu ile ya hotana Champions League. Kogwo igakorwo gatagati ga timu ya Champions timu ya PSG na timu ya Aston Villa. Na rĩu ata nĩũkĩhetwo kamweke nĩũkĩhetwo kamweke gakwa na rũgamĩrĩra kĩndũ gĩgwĩtwo nditimũrano ĩno nĩũhetwo kamweke. Koguo instead ndeto ĩno ĩtanĩte ĩkahuana tarĩ kĩrathimo kũrĩ we, ĩtanĩte ĩkahuana tarĩ kĩrathimo kũrĩ we. Na nditimũrano ĩno ĩgathakwo tarĩki 12 mweri wa kanana. Ici nĩ nditimũrano iria igĩthakagwo nĩ ũndũ wa kũhingũra rigi, nĩ ũndũ wa kũhingũra rigi itiganĩte. Koguo nĩwe ũgakorwo ũkĩrũgamĩrĩra nditimũrano icio. Santi sana andũ arĩa othe maramenyithia me mũtambo-inĩ. Nĩ ngatho cia mwanya. Koguo rĩmwe Ngai nĩ ageraga njĩra nyingĩ mũno akĩenda gũkũrathima. Rĩu Atan arambire kwamba gũthiĩ gũconithĩrio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika nĩgetha Ngai nake amũhingũrĩre opportunity ingĩ. Bũrũri wa Morocco, bũrũri wa Senegal, South Africa, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cote d'Ivoire na Cape Verde nĩcio timu kenda iria irũgamĩrĩire gĩtarũ kĩa Afrika. Na ũngĩrora timu nyingĩ haha, ũrore timu ya Morocco, ũrore timu ya Egypt, ũrore timu ya Algeria, ũrore timu ya Tunisia, ici nĩ timu imwe iria ikĩrwagĩra. Maugaga matikoragwo Afrika ya by the way. Aya maugaga matikoragwo Afrika, no mendio na kwenyũranio na Afrika. Na ũngĩthiĩ thĩinĩ wa mapu nĩ ũgũgĩkora makoragwo harĩa ũguo gacũmbĩrĩ ka Afrika. Atuarĩ ta bũrũri wa Morocco na bũrũri wa Algeria ũngĩenda gũkĩra nginya no ũthiĩ. Makoragwo magayanĩtio nĩ gatarasa kanini mũno. Wĩ bũrũri wa Morocco no ũkĩre ũthiĩ bũrũri wa Spain. Ona wĩ Algeria nĩ distance, ta rĩu rĩmwe ndĩrekaga research ndĩrona nĩ distance ya kĩndũ ta 30 kilometers. Ũgerete ina straight line kuma Morocco gũthiĩ Spain nĩ ta 30 kilometers. Other same na Algeria. Koguo rĩu ũngĩthiĩ ũguo nginya Egypt mabũrũri maya mothe nĩũgĩkoraga no ta kilomita ithiĩte mũno kilomita 30 ũguo nginya kilomita 100 ũkorwo ũkĩingĩra either ũingĩre thĩinĩ wa Middle East kana gĩtarũ kĩrĩa kĩa Asia kana ũkaingĩra thĩinĩ wa Europe. Koguo rĩmwe nĩ makiugaga matirenda kũngĩhoteka matirenda gũikara thĩinĩ wa Afrika matimo macio kana mabũrũri macio mamwe. Anyway, ithuothe tũkĩrĩ African, we are Africans and Africa is our business. Nĩguo tũragwo nĩ mũbunge witũ wa kũrĩa kĩharũ ndĩ Nyoro. Koguo we ndiwe nĩ timu ĩrĩkũ ũrasupport thĩinĩ wa World Cup kuma gĩtarũ kĩa Afrika. Of course niĩ hĩndĩ ciothe either nĩ marenda kuma Afrika kana matirenda kuma Afrika, niĩ timu yakwa ĩkoragwo ĩ Morocco. Na andũ aingĩ noguo ndĩrakĩigua makiuga Morocco hingĩ wengĩ nĩ akinyire nginya semifinal. Tũkĩhoke ona kĩmera gĩkĩ nĩ makũperform wega. Ĩyo noyo timu ĩrĩa andũ makĩrĩ na mwĩhoko nayo mũno. Ona Senegal hau ũguo timu iria ironeka ta ingĩgĩthiathia thĩinĩ wa nditimũrano icio. Nĩ twaingĩra ithaa rĩngĩ thaa 11 ĩkahetũkia na ndagĩka 9 gũkũ nĩ gwa Gũkena FM rwĩmbo top. Niĩ na njĩtagwo Mr. Chairman Gĩkambomogi nĩ Sportman ya
6: Gũkena FM jukwaa ya rwĩmbo na mĩthako.
0: Tũkĩrore ũrĩa World Cup irathiĩ na mbere, ũrĩa World Cup irathiĩ na mbere. We nawe nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Rĩu nĩ twaingĩra ithaa rĩngĩ na no wega tũgathiĩ tũkĩrũmbũyagia nginya mũhuko ũrĩa aikarĩte. No mũhaka tũgaikara ũguo, ona mũhuko tũkarũmbũya mũhuko ũrĩa aikarĩte, ona no wega ona mũhuko tũkaũrũmbũya ũrĩa aikarĩte, tũtigatigĩrĩre mũhuko atĩ waikara ũguo tu. Na rĩu nĩgetha ũtige gũtinda ũgĩtukanĩrwo rĩ, tondũ andũ nĩ marakonfusika mũno. Mũndũ akarigwo ĩngũcagũra box number 1 wĩ kana nĩ 2 wĩ kana nĩ 3 kana nĩ 4 nĩ 5 kana nĩ 6. Niĩ ndĩrenda gũkũhũthĩria wĩra na njĩra ĩno. Ngatukanĩra mbeca iria ciothe ndĩrenda kũheane thĩinĩ wa box ĩmwe, nĩgetha inyuothe mũgathiĩ thĩinĩ wa box ĩno ũtagũtinda ũgĩtukanĩrwo atĩ ngũthiĩ thĩinĩ wa box ĩno kana ngũthiĩ ĩno kana ĩno ĩngĩ. Tũtukanĩre mbeca ciothe thĩinĩ wa box ĩmwe. Na kwa hinda rĩrĩ ndĩrenda tũtukanĩre mbeca iria twĩnacio thĩinĩ wa box number 2. Ndĩrenda tombe tũtukanĩre kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo thĩinĩ wa box number 2. Box number 2. Rĩu aha naho hati gũkorwo wada na mũgongo.
9: Ehe.
0: Haha hatirĩ wada na mũgongo. Ithuothe tũkũinuka na mũigana the same wa besha. Ithuothe tũkũinuka na mũigana the same wa besha. Na gwamba kũhingũra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Gwamba kũhingũra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Gwamba kũhingũra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Kwoguo hawe guaranteed, ona wathiĩ thĩinĩ wa box number 2, nĩ ũramenya nginya nĩkĩo ũrainũka nakĩo, na ũrainũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Na ũrainũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Na ũrainũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Na ũrainũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. No wede ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. No wede 35,000 Kenya shillings. No wede 35,000 Kenya shillings. Oya thimu yaku. Thiĩ thĩinĩ wa *889#. Right? Oya thimu yaku. Thiĩ thĩinĩ wa *889#. Ndakũhũthĩria wĩra. Ndũgatindi ũkĩgia. Ndũgatindi ũgĩthua mũtwe. Ndũgatindi ũkĩrĩrwo nginya nĩ mũtwe ũgũcagũra box ĩrĩkũ. Immediately, thiĩ thĩinĩ wa namba. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa namba K. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa namba K. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ũkũinũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Ũkũinũka na ciringi ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano. Ciringi nĩ ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano constant. Kwa gũtirĩ wada na mũgongo kwa hinda rĩrĩ, ithuothe twambe tũinũke na kĩndũ the same. Kĩririkane, ũragatwo tu ciringi ikũmi na kenda kana ciringi 20. Ciringi ikũmi na kenda kana ciringi 20. Ciringi ngiri ikũmi na kenda, ciringi 19 bob kana 20 bob. 19 bob kana 20 bob. Ũinũke na ciringi ngiri 35. *889#. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa *889#. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa *889#. Wathiĩ thĩinĩ wa *889#. Wambe ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Akora ndũgatindi ũkĩgia. Rĩu hatirĩ ũhoro wa kwĩgia. Hatirĩ ũhoro wa gwĩkũra mũtwe. Ngũthiĩ thĩinĩ waku. Live and direct. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Wacagũra box number 2, we nĩ ũgũgĩcoka wĩrwo. Nĩwe wakĩrĩa mũnyaka ũcio, nĩ ũgũcoka ũkĩrwo nĩwe warĩa mũnyaka ũcio. No wega kwĩyũria, no wega kwĩĩtĩkia, no wega kwĩĩtĩkia, tondũ kwĩĩtĩkia nĩ kĩndũ kĩa bata. Kwambĩrĩrio nĩ mũndũ ũgĩtwo Sara Wanjikũ. Sara Wanjikũ nĩ andĩkĩte na ageka ũguo twacira ciringi ngiri 35 already enacio. Ciringi ngiri 35 already enacio. No ũcio ũngĩ next, no ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ. Niĩ no ngwendithĩrie mawega, tondũ nĩ njũĩ na matitherũ, ona wathiĩ kũndũ kũu, ona wangĩginyana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ndũkũinũka moko matheri. Mũndũ ũgĩtwo Patrick Marugũ Gĩkang'a wĩ kũrĩa Hainan Sanya. How are you, my brother? Mwana Arsenal Damu. Mwana Arsenal Damu. Mwana Arsenal Damu. Santi sana. Gaidhino kufururi wa China. Kuu, saina diwe kana ni mura hota kwerole la World Cup. Na ajira ajaga. Todo dikiwe madha amanyu na Amerika maikara gatia. Kanona inywe muke huwa na taguku Kenya. Rutura agesio notuko. Ona tutira akoma Patrick Marugũ Gĩkang'a. Toka urathi dhini wa *889#. Ogo dhye dhine. Wa *889#. Ni odo wakue mudo gwito Marion. Nedono kejulio kule uradhi Marion. Marion ito ugo dhye dhine. Wa *889#. Ugo dhye dhine. Wa *889#. Ugo dhye dhine wa *889#. Ugo dhye dhine wa *889#. Wa dhye dhine wa *889#. Osha ugure box number 2. Osha ugure box number 2. Osha ugure box number 2. Ushagura box number 2. Ushagura box number 2. Mdogo ito Joseph Mwagi. Onawe olidi. Mwukinu kipe na siyaku. na wainu kana siyaku shirigi giri mirogo tatu na idano boka ira shirigi giri mirogo tatu na idano kikedo kenini shirigi giri mirogo tatu na idano kikedo kenini shirigi giri mirogo tatu na idano tukanyamukanini ona hanini dhye dhine wa star 889#, ogo dhye dhine wa star 889#. Tukisho kredia, tuke tuhige detweo, alama ukoro monete ni sawa, alama ukoro matonete ni sawa sawa, no tukisho kredia, tugu katuhigite kaimana kaimana, tugu katuhigite kaimana kaimana, tugu katuhigite kaimana kaimana, tugu katuhigite fiukoguo. Wena dagika shiga nona, ukoro wihikite, no ukoro udhukumite shirigi giri mirogo etatu na idano, ukoro udhukumite shirigi giri mirogo etatu na idano, koro dhoku mite shirigi giri mirogo etato na idano shirigi giri date fai. Kogwa tutigo ikara hau mono, eduga shiria togo tura hau ehe, tengena na ihenya, lewa waigwira haho guwa waigwira, diedhini wa star 889#, diedhini wa star 889#, maudu magioke me sawa sawa. Maudu magioke me chonjo, tudie tulike tiugwa, tudie tulike tiugwa. Leu kiulia kirea adwa igimale yulia, nikana, furuli wa Amerika, furuli wa Mexico, rodo mwana furuli wa ke, mafuruli ma matatu, Canada. Kana ni maa kuhota gotumira kamweke na advantage ya ukurodi timanono isi ila adhakiru kwao. Negedha, atiristi mahota kudhia dhia gekiroki ukigidhinu wa World Cup. So far, timu ya Mexico, ni aho atiri South Africa. Kwa ugo asio mena atiristi mena chansi jaga kudhia dhia. Onayo Amerika, wae wa iranira agire no hota ni munene. Actually ni utuwa uke mudanya wa umudhi. Tawadu naone mage konyora nire wega proper. No timu ya Canada, dina beriria wega. Irato walito lia kamute mudanya wa irane timu ya Bosnia. Irato walito henya lia kamute na mara kirikiriria na kafati. So ugo hale mafuruli mashio matato. Kiulia kiu. So far, timu ile rake onekate tana bia wega, no timu ya Canada, no timu ya Mexico, timu na timu ya America, isio nesia beti ya wega, itigiro nesia beti ya uru. Kiulia kiukege, nekana, timu ile kutolite, idominate te World Cup, dradi horo wa Brazil, dradi horo wa Argentina, dradi horo wa timu ya France, orodumu na England, kana no, ona France ya hadhine, France yeho, kana timu isi, ona kwa hidarere, no sio igudhio na abira kudominate. Timu ino ya World Cup kana ditimu na nishu ya World Cup na gaki ona mudhaki Neymar Junior kuratu yuko umudhi na gudhaka ditimu na no ya umudhi dhambu kwa jashio tuko Brazil magitha kana timu ya Morocco todo actually radhile World Cup ishi ena injury na rukura gituka ni uduwa injury yo na kuhota kukithaka mudhenya wa umudhi na no, kiulini ati timu ishiyo inya Brazil, Argentina, France, Rodoma na England kana no yugudhio na abira kudominate World Cup shiamu wa koyo. Na nige, ona kana, niudu wa ukoro World Cup ena timu nyige timu mero gwena na inyanya. Kana ya hota ukoro nige, siya hota kuwaga sama. Ditimu na neno ya World Cup ya hota kuwaga sama. Ona nige, kana ya hota kurakalia adoige. Isu nisi ude imwe ili adoma reo ulia. Niudu wa World Cup ya mwakoyo. Wenawe, diwe World Cup ya mwakoyo urameo natia. Diwe kana nirangu Kenya, ona kana nikurakali tiolidi. Ni odo odo ugo maikalite. No odo igia Afrika actually. Odo igia Afrika ni marakalite muno. Ni editi muno nisisha World Cup ni odo. Marauga kuena mudhutuka ni omuru. Na makiri ya kule furuline. Wa Amerika. Diyo kana ni wakoro waru makanyamu. Mudogweto Lilian ni wairimu. Olidio nake ena shiake shirigi giri mirogwe tatu na idhano. Ni adhiti ya gathaka maita matatu ni kugwa star six, star 889#. Odo gweda umenye ni atiriri toga uratumira either shirigi ikumina keda kana shirigi mirogo eritu. In short, uratumira shirigi 20 uinu kana shirigi giri mirogo etatu na idhano shirigi giri mirogo etatu na idhano. Daku uratuti kugeti daha ni togo kuratu kirekia dagika itari kuraya. So it is up to you. Utengere muna odhiyo dhine wa star 6 star 889#. Odhiyo dhine wa star 889#. Odhiyo dhine wa star 889#. Ne star 889#. Odhiyo shagura box number 2. Odhiyo shagura box number 2. maudo makumagire, maudo makumashejie oreo, maudo makumagire, maudo makumashejie oroleu. Hatari kutida, atia kanatea kanatea, maudo makumarashejia, daisi, daisi, daisi. No jeda wikalethi, weke madhafu mashiri gigiri tatefai. Karadhi, weke madhafu mashiri gigiri tatefai. Ikarade weke madhafu mashiri gigiri tatefai, wane tithako. Tibesa nini? Ni besa nyige ige gwikira kaudo. Tukisho kere lia, dhuda wadagi kaitari kuraya.
1: Sportmania.
9: Sportmania naipenda tu.